0: DK Boy.
1: Ang pangol, wala na.
0: Aja ngamuk jar birini kumah. Aja ngamuk mengalas tim jangan nih.